Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita ito perindang. Ato ya ulat-lat.